0: Bula. Bula vinaka. Ongona Radio 4EB na gani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and na Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo talewa sitingo na waka viti. Kapakto kai may rongo may viti. Na programo ngo endo rongo e viana vimbo in kevini. Wakarawai may na tini kina tini kandua na kaloko. Na edhangu wala isi batin nungu koro may sese sangani aunrave. Tumani au tigo na mbongi ni kuwa na marama basumbeka ni sambeto arin tabu dola arin
1: dola dola vina
0: kemenda barongo sarmanda na kenda ibang wakanga wakayalo ena mada wongo
2: andali sonia na mbongi ni kuwa sa turma ena lakadaka wasi rua mena tiki na itul sangul kabitu kina pasangul kabitu lakadaka wasi rua mena tiki na itul sangul kabitu kina pasangul kabitu na kami tumbu kina na lotu. E wakara ita katoka ike koluke, a kami nda waka e dora ke waka enda ngandre mandina mi tumbu daki na nonda I baba kosa lotu me leo e bunga. Arsa ngumatu sara e na lako kina wanli soro e na bisinga. Arsa aloma bata. Arsa ndobi manrai e na vivale. Arsa kania na kenra e na marau ke na yalundina. Nyersa waka binabinaktaka tiku buwana klo. Asabi na katira ko irna tamata wakai anduanga. Ia na turanga sa wakai kurta ka kibeira na sungusungu leo ni lotu. E na visinga na tamata ersa wakumpula iteko. Na wasa wakirisi ka wakandia otake eke e wakai kurtaki. Endusia ni ra leo lebu era durutiko yani e na visinga. Ke leo erua wale mananga ena singa yandua sana tumbu na ibaba koso ena bitu nanrau ena nduanga na embaki. Era senga ni viva kalotaki si viva kambulumbulutaki. Ko irna lotu taumanda era ndau sota batanga wasia batanga na kenra sera kana bata. Ka waka pinawina katiko buwana klou. Es rangei taudanga yani na leo bunga kina nonrai songo leo ni lotu. Embuli kenda na ibaka rau ngo. Mindan di keba talimanda na nanda bi maliwai na saati ko na lomani lotu. Na rani waka I kuritaki na nanda leo ni lotu na kalo keba ka enda marroya ka susunga tiko na nanda bi maliwai binaka. Vibo tai ka wili kina nanda rani toka bata ka bindo bi nandua na ikana kana. Minda wili nandua nga na bubale. Sanangkai waka ya rara takira me na lubena era sesitu na kalo. Kina buwale alabata ka wilomani, mitumbu kina nolotu. Ko deya raoni kusureta mi maindobi manrai bata, kina nomu buwale ena matawango. Emeni.

0: e caro e caso e kale e kabo lati gbogbo bi te tin gbo wa lori Yoruba language program on 4EB radio awon lo tu te gbadun juju o lo tu ola
1: e caro e kasan salafi alaba gbogbo yin le o e ku ojo meta o
0: ati o lo tu wa idan se yi
2: enle kabo sori eto se alafi alaba yin se dada ni e ku le o
0: ati o lo tu yin kosh bawo ni gbogbo e se nlo
2: adupe lowo olohun a n pada si routine leyin world cup tawo
1: ati igba tawon omo na ti wole bayi
2: awon omo na de ti wole si ile iwe
1: World Cup yen lagbara
2: o lagbara o nisin gugu a ni ka lati ma ji ni daji mo bayi
0: abi ke ma pe bi se para yin o ya
2: ah e wo ijo final yen
1: o lagbara
2: o lagbara o awon to lo bi se won po to ye pe olohun sanu
1: well Spain sha jawo o ja ewe bori sha o
0: ah adupe lo olohun pe Spain se be
2: eh kilo de
0: no
1: ah ah kilo le toto yen
0: Messi ati ilu e awon ilu won orisirisi igberaga iwa palapada o ti poju
1: eh won ni yen Spain abi
0: ah ko to ti ilu ilu Argentina o
1: eh
0: ko to ti ilu Argentina
2: ko pin kari na ni ki se pe
0: yen o ju passionate it's the man buyan pe tori awe iyen ti ju passionate
2: eh gugu won kan na se ni
0: yes won se be dada ni Argentina won se be ni gbatan koko win ni ojo si to koja ni World Cup you know won tu se be and awon eyan tu ni pe awon referee won fun won ran won lowo
2: won sojoro
0: won sojoro fun won
2: eh mi na ri ton so be but cherry World Cup yi
0: awon eyan binu si Argentina gan
1: ki se Argentina ni kan na binu si won binu si US gan papa orisirisi awon rules na break this time around which is very unfortunate
0: fun omo wa lode sese ni US e o
2: omo wa wo
1: ki se omo yin
0: folarin balogun
1: ki se tori omo yin na le se o
2: we omo Yoruba na ni omo karo ojire na ni
1: omo karo ojire ni sugbon eni to yi
2: awon baba ngbejo
1: eni to yi runyen pada tori pe ka America le continue ni ki se pe won ti ro boya America ma win the next one
0: Belgium there she won ni shikushi 4-1
2: awon eyan wo match yen ko Belgium
0: ina awon eyan dun si yen no
2: eyin Belgium
0: no wa ina awon eyan dun pe Argentina no o se
1: won ni so ti won reyin won
2: e o da ki awon mi na ri
0: e bo Spain na ti gbari Spain ti gbari si ni odun merin
2: ti lo ti pe
1: ṣugbọn England gan lawon eyan ri dife ko gba kini yen because it's been a long time
0: yẹn ti pẹ gan ni o ti pẹ wọn dẹ ni àwọn
2: wọn dẹ gbìyànjú
0: players to da gan
2: wọn gbìyànjú ṣùgbọn ọwẹ
0: bẹẹni bẹẹni ṣe
2: rí báyé ṣe rí nìyẹn o kọlọ ma fún wa ṣe
0: kí la ní fáwọn èèyàn wa lé ni
1: ọpọlọpọ nǹkan la ní fún wọn lálẹ ni o
2: a ní àwọn oríṣiríṣi àwọn ìbéèrè tó lágbára táwọn èèyàn fi ránṣẹ
0: ṣé ka bẹ̀rẹ̀ sí kàyẹ́nsì ni
1: fàájì dẹ́ ń ṣàn bí oyin àbí
2: ṣàn ibi ni gbogbo oní gbogbo fàájì
0: fàájì
2: ilé fàájì
1: entertainment capital
2: bẹ́ẹ̀ni headquarters
0: àwọn yóò ń kọ lẹ́tà pé àwọn ń jó àwọn ń gbọ́ àwọn ń jó àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ nípa ìfẹ́ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá àwọn èèyàn ń gbádùn wa
2: ìfẹ́ làkójá òfin
0: tó bá tán bá tí fẹ́ ọ fẹ́ràn o tí experience fẹ́ yẹn rí o lè kọ lẹ́tà sí wa lè bẹ arrange
1: rárá o
2: àìrọ o àwa kì í báyọ̀ o
1: rárá kì í ṣe rú
0: ẹ sọ̀rọ̀ fún ra yín
1: rárá o
0: ní business tá à ń ṣe lọ́wọ́ bí
1: rárá o
2: ṣe pé ẹni matchmaker
0: a ní business tá à ń ṣe lọ́wọ́ bí
2: káwọn èèyàn fìwé ránṣẹ́
0: kódà kí a sọ fún gbogbo èèyàn ní nǹkan tá à ń ṣe tẹ bá ti kọ lẹ́tà a fi iye yín àwọn nǹkan tá à ń ṣe
2: díẹ̀ ni commission tá máa ń gbà náà kò pọ̀
0: àjọṣe business yìí orí jẹ́
2: olóòtú èmi kọ́ ni kí la ti ń pè onisiro ni
0: e ma wo ri to ba fe bayin to ba fe te ba fe bayin e so eyin na gbo die die le ba fe bayin ko si wahala
2: asiko mi nko yen o to
0: kilo pe yin
2: asiko ti mo contribute yen o to
0: asiko
1: eh gbogbo e ni gbogbo e na gbudo no gbudo shiro
2: eh shiro na
1: gbogbo nkan lo ni shiro gbogbo nkan lo ni shiro
2: a ko si ise ofe mo ko si nkan kan ofe
0: won ni eni kan ko letter si wa pe awon okunrin so pe awon obirin won ni awon nilo awon okunrin mo
2: to
0: pe awon awon obirin mi so pe oto ni awon obirin mi so pe iro ni ewo lo jenu won
1: e ba wa da soro yi
2: e ba wa da si o oro yen lagbara die o pe awon obirin o nilo okunrin mo so to ni abi ro ni
1: okunrin na o de nilo obirin mo abi
0: ah no a nilo obirin dada
2: ai ro so awon obirin lo so loro kan awon to fi we ranse won so pe awon obirin so pe won nilo okunrin mo kokunrin lo joko sibi to fe
0: kokunrin lo joko sibi to fe pe tawon okunrin ba fe wa laye won pe o lati je pe won ife partnership ati family pe won fe ko je pe ban eni se konunu pe awon fe ma sise iyan meji kan ma pretend pe team ni won
2: iyen ni pe okunrin to ba fe wa si aye ti won kan ma jo se tokotaya o won ma jo pinse ni
0: ojo ma pinse ni
2: en ti o ba ti fe kan jo pinse ko wa ko rin si waju
0: ko rin si waju
2: se pe so so ibere won ni pe so to ni abi ro
0: ko wo waju ko fogorin ko yen
2: ah
1: oro laniyan
2: oro laniyan
0: kire yin wa ro si
1: olotu e je ka sare lo sibi PIB orin
0: ah isoro e wa wu to ye di
1: o wu
2: o ya
0: e wa li ke ka sare lo si ori
2: pari te o ba jeun to le a mo mi si
1: a koko mo mi si
2: a koko mo mi si
1: to ba mo mi si tan a wa gbe sita
0: e bo te yin down e down ka to lo so e pe
2: ka tu oro yen pale
0: ka tu
2: oro yen oro yen oro yen lagbara o se o se se kan ni pe awon kan pe okunrin obirin o nilo okunrin mo laye won sa abi se oju ta fe fi wo ni pe asa igbalode ni
1: emi ba so wi pe olohun to da o ako ati abo o ni di to fi da won to fi ni okunrin o le da nikan wa o nilo obirin won ni ki otun ki owo otun ati owo osi eh pe kan jo pawopo kan fi ni owo se mo
2: owo se
1: pe owo kan soso
2: ko dagberu dori ke
1: ko dagberu dori
0: ko dagberu dori
1: so emi a so wi pe
0: owo keji le je ore yan o le je ore obirin yan mi abi
1: se nkan te nso ni pe awon eyan awon okunrin o fe ma fe obirin mo ni abi
0: is the other way around
1: eh
2: awon obirin no not
0: obirin lo ko
1: letter
0: pe awon obirin won fe ki awon okunrin wa laye won ton ba fe se ise ka won na se nsise o ma pin gbogbo ise
2: kan ma pin gbogbo ise
0: pe kaka pe kan won ma je ni to nse gbogbo e awon akuku da duro ibi toro wa ni
1: okay
0: awon okunrin o so be awon okunrin a mo pe
1: se ton ba fe ara won ni abi ton ba jo nso re ara won
0: ton ba fe ara won ni won so ra won ni
1: okay nkan to bakan meji ni se won pe ti e ba so pe o ni fe nikan ife yen o ma je ko fe se orisirisi fun eni yen so ti obirin ba ni fe oko e ti okunrin na ni fe iyawo e se mo pe iyen o ni je wahala ati jo ma sise ati jo ma se nkan funra won ko ni je wahala papa nigba to je pe won ba sese bi omo a mo wi pe tawon ton ba sese bi omo kekere obirin lo ma se ise yen ju pe ise omo titoju nkan kan okunrin na le ma sise ile kon ma se awon kan ton ba le se sugbon to je pe nipa omo bi mo se so to ba se nipa omo ni okunrin na le ba iyawo e o le ba toju omo nitori pe a mo pe orisise awon kan lo ti wa ni ni aye isin to je pe awon obirin won le express sile ninu kon le express sile ninu fridge so that okunrin yen le gbe ko warm e ko de ba ko be ko ba fun omo yen ni milk then kise yen nikan na o tun le ma ba o le ma ba ba sere so that ti iya ba nse nkan mi okunrin na le ma ba omo sere ko le omo mojo ma rin kaakiri nkan kan beyin o fi sin o ti tun le gbe sinu pram gan abi ton ma nso ni so mo dobo yen ko gbe saya
2: some adobs
1: ara nkan ti awon okunrin na le se niyan so ki se pe obinrin nikan lo le ma seru awon nkan yen okunrin na le
2: won le jo pin se
1: won le jo pin se
2: won le jo pin se ibi to ba ku si lo
0: e ma fi wa le o e je ka gboro lati awon ton ti wa leyin ka polowo oja won oro yi oro nla ni o
2: oro nla ni o
3: Hi, I'm Adrian Trina, Lord Mayor of Brisbane. We're delivering Operation Smooth to make some of Brisbane's busiest roads safer and smoother. The record $110 million resurfacing program will renew almost 1 million square metres of road across the city. Operation Smooth follows our Big Fill pothole blitz, which repaired one pothole every 2 minutes at peak. We're investing in better roads to help get you home sooner and safer.